Okay, sila gagaway ari Roslyn B. Bajali ang mayagaway. So, may ikitam niyang kabrita na may kutujo sa ngalamay ito lagi ni nga still lagu retro lagu gawai ari Roslyn Jati Biam gulay nga Michael Jaman joget ari gawai.

dito. Yung gatuway batangay, datira batutingi, tampay gaglang kebantingi, gilo peti awar ngatulang, nyabalu belang amuas kuntuang datay ngadito.